ako sa'yo, Daya, lepatingan matemno. Andang ako na malong ata, lo kanliman mo, rep, nene baratan na ha.

0: Tingnan natin kasama do ko igang segment
1: nga impawon. Segment sa aning aning rami pikir, ngojit info, ngojit abar, paik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di ang pukili na kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turun ngarom. Ingat dapat ngojit koi, dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.